0: yon soupi. Yon son ki souet nan racine.
1: Sonje
0: racine. Yon vwa, vwa zan set nou yo. Yon eritage kap koule nan ven nou. Li pase de men an men. Generasyon an generasyon. Eritage sa a pataje. Li travesse tan. Li voyaje de yon l'esprit a yon lot. Paske nou se